alipoe na rambiri atigondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana

alipo ye na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga nanga.

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndioweka basi dia saka saka uyanga na ngana